0: agbaye ku ye ku ringba
1: Igba owo
0: agbaye gedede osokale
1: adiba baba waye maku
0: ngba oji akunre gbogbo ni nson
1: woni korubo
0: won ba ti rubo yo segbon tai
1: ogbe bo ngo rubo
0: ebo fin ebo da fun
1: ijo ni njo
0: ayo ni yo
1: iyan wa wo se lore pe ba
0: ayanukoto
1: ayanukoto
0: ese tono tere
1: ijo fa
0: Nje o ke mbela iku gbangbaye oke oke gbangbaye oke mbela iku
1: gbangbaye oke
0: oke gbangbaye oke mbela iku
1: gbangbaye oke
0: oke gbangbaye oke mbela iku
1: gbangbaye oke